0: Malala malia ho ik pe melele e tonga kotoa, fi fege ta talele ki mo tolu ga mo bolo kala maungo, pe amale ti ole o oikele a ki he ho wani. Whakaka ki ta unyo ngongo whaloto whanua. I he whatawha konferenisa ka whai ngongo pe me e ki pale mia ne afi, na e ohake ai ngai whihu i koe uhi koe whakai koe ki hoko hoko koia, ai mate mate ngai whakapuna o i ku lahi e tolo i ka pekeno kanseli, e ngai whalawe ni ihi. Ne pehe e ki pale mia e ki no pele whawhanua, o ku kei whakalakalaka peki mo ai whakawhatangi a koe kau taha lulu tai, ka kumahino ke ngai whakapuna koe a ngai aki tonga ni, o ku ikaike na lava whata ke a mamafa, mo e tu unga sisti no koe au keiho tau kakai, ange koe whata po. Ne o ngai pole koe a ka kuwhaipe a ngā ue pole a ngā ke whalele i, ai ngahi tafaaki kehe kehe, ka wai ngahi tafaaki whateknikale koe a ai whakapuna.
1: Pa maratu he te hui te ātama tau kataha whanua puna whakapuna, whakatu whanua. Koe lūu tai o ku ua pe whokena pāpu. Ai a koe waka koe ni siaina, tā moe waka koe ni ai toki o mai ku takua ni i Australia. Ko hiko e lahi koe whewholau aki, to e whai via i kautaha aki a hea tau ka mi kautaha Chatham Airways. Pena o mai nga o wapuna koe sāpa, ke toko ni ke anō whetu koe ka kai e waha koe ni o bawa o ka mō tomatapu. I ngahi wike koko mariu atu, na e mau mau, na e mena hoku ki e taha o waka sāpa, te a na e whapuna mai waka taha mō ni usina, ke ua, te o ku puna o mō waka koe ni. Whera aki pa mō e waka whanotofo mua, o ku notonga maintenance, ai taha a mō waka. Ka koe mea kun mau whatonga i mau hu mai koe ni, ka taha koe ni, Ok fai ngā ue ke iai ha tuka uhi koe pewhehono whaarea. Te uhi koe koe mamafa o e tāo kakai. O ki kai lawa he wangapu nā yo awe toko lahi ungo ke mā wai hana tupu. Koe wangapu nā ke tō e whakamori to tongi pai la te o ka ngā ue moe utu. O ki whie mā uia ke owa e wapā se se he ta pehepe toko taha hi. Pea o kiki to i lope whewhe. Pe e toho mō uta pe holo ke utu e wangapu nā. Kai hao e ni iku whi mawe mā waha tuku ngahi papare mā whaka physics o tau whi hangahangai mo ia. Kei pē ai laka ki mo ai ngā ua wha hoku ki le kataha. Koe AOC tāu e ni lele mai na whakapahi na ono. Koe AOC koe ni u kautaha. Kautaha ko koe AOC whoku kia ni whakamore. O ki kai mā mā pe kuhi koe whi mā koe ki tau whai pau. Mahi tūtu uni koe ni wha mā mā nā he. Nai whi mā koe ki tau whai pau. O lewa ko solo wa e ngai whi mā koe ni ai AOC. Tā whawhiwhi a pito e mā wako mai na e whafo nai lava whiwhi a pito ko AOC fo o koni ko whahu mai tauta. Ai ko laka i ki mua ai whalala anga ta mai comply ai kautaha ki ngai tutu ngā we. Ko bepe wha ame au ki he posi koni e wak tautaha koni ko whafu mai e to e whaki mai ha AOC to ki lo loa. O kuahi ngahi mea whai ke ngā u ke whare re ka wai whi ma o ke whatoko lahi wakapuna. Koe sekta ko e wha o ki ke whi unga wakapuna e ke sekta e whaak whi ma uia ke tolu pe lahi. Koe uhi o ku ke taim pā uia e tu uai taha unga wakapuna. Ke o ki ke whi unga wakai taha ki ne lele e sekta e wha. Koe wakapuna e taha whatata pike ngahi whi ma whakateki ngahi. O koe wakapuna e taha koe le wala pe kapte ni ni lama. Tako u hio ku taha pe ua pe tau kapte ni. Kone ospe na ho wana u mate wakai kapu. Au kau ngā hinda koe ni ngā hi pore wha teknikare o whae mo sio ki whare ni. Koe u wapu na o ngau keke. Pe ene pehe koe ngai whema whae teknikare o ki ki tatau. Tako mea ngā mahen pe u ka taha wapu na whema u ke iaha fleet o tatau ka nao economy of scale. Ke tatau pe training e whae na te ki hawaka pe. Koe pehe foki ke ngai whema o maintenance o ku taha pe nao training ni taha pe ngai spare no mea koe. Kako uhi koe kehe kehe koe tau wapu na o ki ki tau mao ngahi efficiency koe ia e tau ka taha wapu na. O alfa taha pe ma ngahi pore koe mamafa koe tau pase se. O lahi ngai meo whehanga ngai me kau taha mao whee ngai ke sorewa e tak taha. Ai koe koe e tōtai miniu ki ai pia ngahi fōtu, pe mo ngahi tokoni, o kanga mai me o kau taha i tō kure anu. Ke whai mea, kau whahano si o whakomesi ale. Kato mea kok mau whemau ke tūki mo ahi ngā we, whemau ke o e tuka e bake ta moe a tunga mau a e whiwhunga aki. Ai ko tantuk whae kaha toroi, o kiko a uhinga ia ke whaatungia mo whatupaha i takakai. O e mau whenga ke aura hopa ha mau mau, e more a mo ui. O inga mau ai mama ri pe ka kusangi to ai kai pa.
0: Ko e eki pelemia, eki no pele whawhanua.
2: Ko tau te whamau alahi inu ka lofa mata pule, tau whangafolo mātolo ko te au i mo o ngā whaletau. Kene ngā pōpula ki e mate. Iene halai e ngai tuku aki i whikau aki pe mono fuatutu u ke se ave aki e whaito kona tapu. Kaka kalasko ia oi aisi. Iene whafuafua no mamawha o lakangi ki lo kalami e ni ma. Mahiri pe mehiri pōti iene halai a whaletau mono fuatutu u ke se ave aki e whaito kona tapu ko e ni. A ia kona mamawha ni whafuafua ke kalami e ni mawhe. Malongi au wha o no poini hiwa walu. Inu usila i wana wa wha. Kei ne tutu uni hei nei wha maulahi ma kon Bishop Casey. Isi ulai ke ne ngā pōpula ke mate hilangi ni ane halaia ke tuku aki i ma asko e oitau ni. Kei ne wha hae wha mau whatatau ke ripoti e whelawa i tono whale tau i ngai tai whalao ko eni. Ane wha aonga e i ahono wā wha kaunga me a pia mo ofisi ake. Ka koe ofisa wha hako whatongia e ni i himala wakapuna kune toka ngai kina ngahi uta ko ia kufi awe aki i wakapuna. Ke toko ni hono whetuku tai whalao holo ko ia. Ue ko eni, pe kona whetuk whafufu e aisi e whapuna ne amanaki ko ea ke wholau ki nusi la. Ka kia nei peifu ke whakamau ne ikai ia ha whamu o ni ne oskawa whaletau. Ia ngai fi ave aki whaitoko na tapu ki mua. Pena ikai ko hato taha tau kei pe ko hataki o kulup whaitoko na tapu whawha puli anga. Ka koe lahi koe whaitoko na tapu i heme ani. Aia nei la kahake i kilo kalami enima. Na e makato unga pea me ai ahono huli whaktau te a koe ke ni ngaue pōpula ki he mate. Ie malu malu o e lao ke pule i koe ngai whaitoko ko na tapu. E kena whamahi noe whamau o ikai uhinga ai tau tea kene ngai pōpula ki mate. E pauke ne nofo a whale tau i pilisone o a uki he ene mate. Te iai ha whainga maali e ke toi wakai i ahono tuunga tau tea i he kaha un. E kei au i e konistuto ne to ngai ngai tutu uni pilisone e ngai whaunga ki ono toi wakai i. O hirifak tau tea ngai pōpula ki mate. O kawai ngai taimi ka koe tau i hongo fulu, tau i tahanima, tau i wano. Pe mi au koe ne whaho koe ano hirifak tau tea. Na te whakaukau i whamau e ngahi mea whekau aki pa moe mo ui pa me ulunganga ko ia o whale tau. Pehena i ai e ngai toko ni ke community i ene pisnisi pa mo hono whatupu ngā ue. Eke na te whahafu i whamau ni i ai ngai ngā ue lele e wha iloa. Na ni whakahoko ukau e ai ni whinga ko ia ke whakahofi mo ui a makisto ngā kua piki ia. Neo ngahi mea koe ni na e whamahino i whamau lahi. Ko tau tea ko ia kututu uni e helao ki he hia ko ini ka ngā ue pōpula ki he mat. Kei nei whakafoke ka mataanga ko ia tau tea, ke aho ko ia nei fofua tau hia ia whale tau i malumalu ko ia kau polisi, o tāli ko ia ke ene hopo. Nei te tutu uni whake whamau ke whakaauha ko toa whaito ko na tapu ko ia, ne mao i he keisi ko ini. Ko i wika tala leiange ko ia i tuunga o iako, o whakafoke no ngā ue aki ko ia o interneti. Ko whakangofua e potunga o iako o pēmpo i ako ngā ue, ke ka mata ono tu whaki mo fototu e ngai nau nau interneti Starlink, i ke ngahi api ako i tongani. I reno whakakato hano whamu o ni alea pau mo no tukwangi wha ofisiale e ngai nau nau ko ini. Ka gene wha ilo ngai e heng a ngā ue ko ini e ka mata a ngā ko ini o wikini. O polokalama o whatau mua ke whalahi mo whalilei i, a ngā ue aki ko ia o interneti ke toilele i angi i ngahi api ako i tongani. Kei kwa mana ke toko ino Starlink ko ini ke whasisi ia i e maha mama o himau angai teknolosi e whaka elektronika. Pe aonga ke whana wako. Whai nga maali lele hiange ke na wako. Whetu utaki mo fo aonga e ngai himau angai ilo ko ini. Whafou i interneti. Kei kei teo ke tufaki mo fo tu atua e ngai nau nau Starlink ki ngai api ako. Oko pobou mo fo pa anga eni e tonga Safe and Resilient Schools Project pe kwa TSRSB. Kei kei whatatau ke lipoti koe kwa tuku mai pe mihi putu ngawe ako. Tai maali e heni e ngahi api ako kolisi keke. O kau ki heni api ako api for all college. Ocean of Light, Lavinga Maali College, St. Andrews High School, Tupo College Toloa, Tailulu College, Pepefo ki Piula. I tei mta tau ni tai maali e heni, pia kau ki heni pia mo Anastasis i college. Ka ke heu kaufoke ngahi kolisi pole anga ko eni uk tai maali e ihe ofa ko eni. O kau ki heni tonga high school, Ewa High School, Hapai High School, Wawao High School. Ako maa onunga ko ia o niwa, kai pehe thoki ki he kolistonga ki atele. Kei kei whatatau ki alipoti koe ko tuku mai, o ku kauwhoke ki hei pe mga hei kolisi puli anga koia, pe kei ngai ko loto loto koia, e pule anga i ngai motu ki tua. O tai maali e hine chi e ma esa anga ha, ke pehe ke chi e ma esa oho noa, pe mi he paifo noa ewa. Ko ha apai ka ken chi e ma esa fotua, chi e ma esa ha fefa, chi e ma esa ha ano, chi e ma esa mata aho, pe pehe fuki kia karotola toka e pule anga, pe mi no muka. E paifo noa ma wa oku ni tai maali e hine chi e ma esa fele toa, chi e ma esa ha lau fuli, chi e ma esa li matua. Ko ha karotola toka e pule anga li viela, karotola toka e pule anga long mapu, chi e ma esa ni afu, pe pehe ke karotola toka e pule anga i pangai motu, te fisi pepe he foki ki wawa o side school. O kawad foki ai ngō apiako koe i kaike puli anga, koe apiako mama anga, pepe he foki ki mispa i wafonua wawa o. E kei ka whakatu a Starling ko eni o kuhoko ka ste mau ingaia, i ona whalele i o maunga indani ti koe ingai apiako i tongani. Tau te fito ke ngai feitu koe o whainga taangi, ke ma o hea whiako taki indani ti o kutoe lele yange. O amana ke toko ne polkalama ke unua ke kimu a ayako, a whafou i ngai aki ko ia fa i lektulonika. Pe aonga ki whana wako pe me kau whai ako, hangai whai nga maari e lahi angi ke nau whaka aonga i e teknolosia, i e naonga ngawe whaka ako, pe a mō whaka api ako. Ko, pia maka kata pita ngai unia ngon falato whonua na malama ke omi, ke tau kau whataha i he hoa ni. Ko e sipo te te tau kat ki aipu me whae ngon o sipo te ai faleni, pia mō se misti pulotu.
3: Ko tuku i mai ola whamu mui taha, me takai hongo fulu mātou e whai DFA Major League. Takai hongo fulu mātaha whai he lala manangi kap, ka te whake takai hongo fulu māhiva o whai DFA and a draft league o afi wau no. Tau kamata pe me whai ka Major League, pe kakai tangata, a iku premier, me hangata yo toha pai a bevila alvenga tonga, pe kai ku whake no. Hoko ta peke no krikiti e vei tonga nuke tu e kaiko fitu ke no, ka e pefo ke no poko e fola haya longo teme e kaiko uwa ke no. Ko e sen fai no o lewa fiahe Division 1, ne hanga ta ta tai hau papa e Maurice e kaiko fa ke taha, e hanga tu lewa longo longo e faka mamahi e fa hefa e kaiko uwa ke taha. Ko e fi au i lewa a hilala manongi kap e kakai fefine, ne poko e nuke tu lu e Maurice e kaiko uwa ke no. To e poko e pe krikiti e vei tonga ia la paha e kaiko taha taha ke no, tau fare he toke u sa a ta ta fitu ke taha, e hanga tu lewa ha tehi whakapaula na vutoka, he ka iku hiwa ke noa. Tau whaasa pe whaiku under 12 league, pe whiau hia longai whanau si whakoe tau taha wā. Ai au vaina tui fio pe whakene longai whanau whiwhi nemo tangata. Na e hangata pe whuke na vutoka i grigitia hi whaua, he ka iku ono ke taha. Malohi poine a tātai kalasiu, ko i kaike la vata talasiu, ke whakakakato ku ia vai ngani. Poko i la paha ia hi whauaki, ua ke noa, toko hi whaiha te hoi Maui, he ka iku tau ke hua. I kunai te vei tōngu ea nuke tū, tau ke taha, pe hangatu lewa ngongolongo ia bevelai. He kaiko tolu ki he ua. Kaike he koe ola whamui mui taha ena me whiai soka whakakalapu. A kau taha soka whafonua koe atonga. O ta tau pi whiai koe Major League pe kakai tangata. He lala manongi kap pe kakai whiwhine. He mui Under 12 League pe whiai koe alonga i whaena au si e fuko ia i he tau taha ua. Te ame taunga spot whalato whanua e pene mala e koe ka pulu unioni. Te koe ola whamui mui taha ena me ngai wa inga koe ia ne whakahoko. Iha toko na ki wiki ku osi. Ko e whiahi te whoki e nia whanau tangata si whuta ua noa, ne malawa koe ke whakakakato, pe ni hangata e whanga i kā reo kolo motua tau wharea whasmau whanga Vikings, e kai koe whanga fulu maa fitu, ke hongo fulu maa fitu. Ha ngātu he whanga moata ane o hasini o pevila e kawe ki tau o ngere ia, e kai koe uang fulu maa fitu, ke uang fulu maa wha. I kuna e pe mau isa bifo o Havelu Bulldogs, uang fulu maa ua ke hongo fulu maa ua, ke he tau ka sete, ta koe tau lahi rewa oi aho, ne whakamapahi ihe kaure kai am he lausi i mihi hifo. Ai toloa o boys, e kaigo uang fulu maa ono ki he wanoa. Na e toi hoko foke fowetti taka me timi koi ahi hifo sione taka taka, e toko taha wa ingale rei taha ya oi aho, e ne toko ni iku ya hifo ke ikuna. Iono whaka maa popo koi ahi reo i kere a e to unga wha mui mui taha me fia uhini, koi timi pe ahi hifo pe muha asini, o kei hau hau a mai hona rei ko oti, te eki kena ulungia i helolo tongani. Koi toloa o boys, Havelu, ngere ia, Mavis, ho makiri kao pe mokolo motua, nau taki ulungia e taha. Ia ko whasi mau whanga koe na ulungia hoko hoko tu oua keni i he whia uini. Kai kehe au tau te tete pe whuke taka hino wha i he wikeni. Ia ko choa re vaini ke ngahi ba ingani, e tafu mala e Maori sabi fo ou bea mo hou makeri kao. Hoko te ke toloa au boys bea mo whasi mau whanga. Tau ka se te ko Havelu bea mo hui hifo, pe hoko te peke tau lahi ko ia oi aho, ko e kou mutua Eagles bea mo ngere ia Warlords, ia pai reva ai hasini wussis keni. Ko e whamu mitaha pia mimalai oi sipoti.

O te fifi lava ne futai au, e whatalo whatu ma le nganga whaalol tele, e te mamalo tātou tunu upai fui o nga maleifua mai le ne futai au i whanunga le lei, tātou te whaftai e whatase e pere lofa ma le nga le lei o le tātou tapau siri le langi, o nga whaamunianga le mawailo tosui fua, ma soo ne fui marosi. E fatalo fatol tapo inga na tamama tina matutua sunga fafenga inga mo lato faletua ma le lolol tatu tunuu. Faifuena mo lava noe fafonga I tatu poklami masani yasa fraile wa yasa taitasi ma lolo soifu manuia. Tatono lo mo lunga le lofa ma leang lelei o le tua le tapo inga le tatu tunuu iso se vahenga. Fai lava e fafonga ma le tatu poklami fatalo fatu ma leanganga fa lolo tele ma lolo soifu manuia ne futaya fou. Tayal ne ulas fraile aso se fulu male valu se tema lua afe lua se fulu male ono. Felavo e mau male tato fasa longa le nei fuu tayau ilungo upenga ta fai langi so se vayanga le nei lalo langi olo e mafuta mai e po so se vayanga fuu u Australia patalo fatu ma lo le mafuta mai. Lem fine fanglo in Atlanta lo fatto to dia fo ingase ngase lo tinu to tono mo tanga ngase bo tono fo ingi mo to malawa a fo mo la no fa fonga mal ta to programme nei fo ta ya fa ta lo fa tu malo le ono sai a tono la nga fo ta to programme nei ta ya nei musica mani si fo vanga e vela nam fa silinga malo si fe nga ye fo ma ma fo tianga nei fo vai ta wo so ifanga. Na tolo fenga mga luenga le nei foi taimi po na fo su atu po ma e foi nga luenga ma lo le nga lu lu e pa lo fo tawa tai ta tonu ya uta tu o mal fai